tamu ne o yottido tongo ben gobo ummatore mako sappa e jeedido go be baditi kambe gobo be baditi ha be nasti kambe bo les gamam ha les duule go be nasti ha les leston nde be nasti be yotti kambe go be sujidi ni jawmirawo nden be nani kongol jawmirawo be nani jawmirawo subhanahu wa ta'ala do wolwana annabi Musa do umra mo do hadamo nden baawonde annabi Musa hefti ummiti nde dum kashafni dum wirnitinimo an les onastino go dum wirnitinimo o ummiti go sebe via bet wailiti ummatore go be titi.